Hey, Akash Vani, ai zola ni. Kan program hi media mo if mi ter zanga som nga panga point panga ki do har zanga som li me gar za point pasari le. Akash Vani, ai zol YouTube channel ate life effect swa ani. Vo in me ni som ni pa kwa zir top ni kan hun kan lau chan le ta a ngai tha tu te ji bai kan bu ka che o program pang tu si la rin hlui ka ni a control room engineer duty nancy f lanun pui ani.

kan ngai thak ta kha ser thip ko she ser thip pastor bia za polten lungmin len ka thiyaning don lo ti hlan remani tuna chuan himini zai ang ti la kan ngai thanga mawbo ko shen zai polten nan ron remang.

Lalpa chu fakru tihlak ngai thlak ta kha ma bo ko shen zai pol teremania tuna chuan tukin pathian fakna hlahun kan hlangai thlak nu nun ber tur kan ngen che tharau thiang lim ti la serchi pastor bia zai pol teremilo ngai thlangu.

thì na lấy lúng à lấy chả tấm lẩu nó mún ăn bò kha lấy chả tắc in à lẩu in lẹt lẹt thế ya cho vắng cho nên cần lấy cần mún mà mình lạc lẩu đều lấy cần râm mình lạc lẩu đều lấy cả râm trang cần này anh cho nên sáng đi lần xem top mày là à lẩu lọc thua thua mày đâu anh đi tin sáng ai hi in cột chuông rây lẩu anh đi à thiên đăng tiếng à kum rup na a kan seng thei ti ang chi chok te kha ani lawa e thata ka en kola cho ti pek thata sangadil te po le tha nen chinai te nena kan song bol that fiao phe chuanin tharu ka tanga tharia chung le khian e an lo tling mai thina e chuwang chuanin mun then khata phe chuanin kum khata voi ni emo an thar theya a hlok bik em em ani tin sum lak lu na na thata kania kem te te in engtik lai pu in aman the ani entia nan in thei emo thlai dang emo te chu amin huna voile khata khami chu nge nge khan sal angai thina sangai ro chu kan du hun huna kan man thei mai ani eitling an ni nuwa po an thana top mai lowa wangin entia nan kum khatna emo a athariat na te mo kan man pu in kan man kan sal zo lo tur chu sangadila lada chun zomin kan vul chun zom reng theya kezi tam tak tak ri tak tak kezi ruk kezi sari kezi som theng pon khatiang an ni theng po khan kan du chuan kan khoi chun zom theyani chuwang chanin a shal zo na tur anga mang an chuk chuk voile khata ti ngal puk puk kha angai lo wangin kan mamu ang zele kan rem cha nang zelin sanga khoi tu ten kan du hun huna e kan sal thei mai don lo nia chuwang chuanin sanga khoi hi dil syama e sanga kan han khoi hianin kan chung ko tan kan mamu ang te tele a rem chan ang zela sumlak lu na tan e alo thai na lo changkai em em ani tin sangha no te te hi aman ato em em lowa man tlom te te in kan lei theya chuwang chon in kan bul chan na tur sen so hi angai tlem zo kani randang te a in tin mizoram hi kan van nei khop maya tuna ri chuan pathian khongai na zara e shileng awanga sangha han pul puk pukemo tiang te har sat na te hi e kan la tok lova chuwang chuanin e ngai ngam takin sanga kan la khoi theyani tin man man zo ka shal theina turin are pemo pikale motte le ei tur dang dang angin e sanga yasiam chwa thei boka tin dil siam a en kol le azor chwa chung changa te le athil thil dang kai noi sang sanga mitam takin eizon na an nei thei boka tin sangadil enkol hi a hau tak lawani abik takin nadang thok lei thei lote a mei chia le kum upalam te no pangjok te pu in sanga enkol hi an olsam takin an ti theya e sanga chopek te a lei tha han the te po e thil har salutuk anilowa e om nem zok te po ina tho thei ani india rami sangatar chwa tam lama sangviau maila kan mamo khop kan lathar chuak lo hle ni chu wangin sangadil siam hi ram in to del na tura kong poimo tak ni in mizoram a ngei po fisheries department ke ni ho te hian thei top kan an chwa thina chu ti chung chuan tu na hian kan mamo zat za a somni somthum vel pa khi kan la thar chuak theilawani chu wangin sanga hi kan mamo ringa kan la cholut ringani market lama buaina om lova shal theilo nong emokha a om lova kan mamo zat po kan la thar chuak lozok ania chuwang chuanin a shal na tura ngai to abuai angai em em lawani tin kan mun ma nei that
na

0: le zual na hmun mamit le kolasip district ta phei khu chuanin sanga te hi kan state then om assam te tripura te hianin mizoram sanga mamit le kolasip sanga hi andu em em maya manto tak takin anmani state ta an phur thla thin ani tin kan sanga thar te hi atuin mundang ain a hrise la thar lam bi kani ti hi an hre chianga manto tak takin dil an run khar top top thina enge muzat za asom ruk chuang lai hi chu mizoram atang hianin khumi ma mit le kolasi pa an thar chhuak ku chu kan thon chhuak ve ni tin kan dil nei dana hianin atlang puin dil pui kan ti mai stocking pond kan ti deu chau hi kan neya atam zok hianin point 2 emo hector ni vela zau theng angte kan neya a aya zau te po kan nei kan om mai thei atlang puin hetyang stocking pond hi 1.5 meter athuk vel meter khat le chan ve emo meter ni emo athuk vel ani turaniya mun then khata hianin sangadil sangakhoi puitlin na tur si hi sangadil lai thu ka ngai lo ti enge muni rin na tlat hi nei an om thina chuwang chuanin pon lang deuh dewin sanga dil kha an siam thina ni kan sanga dil te thar hlok le zual tur chuan a pon lang lutuk chuan sanga te kan da tam theilawanga chozon na tur tlat na tur an nei thadon lawani chuwang chuanin a pon lang lutuk ani chuan a thar tur zat kha kan thar theidon lo chuwang chuan a thuk zong kan soi tak ang te kha ngai poimo ila entinan hector khata finger links kutzung chang chen vel hi sangria ta tanga sing khat te da turania da tam lutuk khan kan hlok do ni mo kan thar tam do ni mo kan ti khan e chote a mun ol te an lawin chan lawa boruak te an lawin chan lo na satawangin an than tur za tangin an thang tok thin lawa chu wang chuanin mithiam te chuan hector khata sanga note zung tang chen vel sangria ta tanga sing khat da hi ato kan tiya dila sanga cho omsa plankton kan ti te kha an han ring tlak tlaka ameiro chu alo zo le mai thina wangin supplementary feed kan tiya cho siam chop te entinan badam emo herna shyak an cham tel herna khatiang ang a fe te kha le huit vai te fa vai te nen a in za ta cho polina buk ri zat in angin khatiang cho pola sangat pek chin te tin ba ka cho dang dang te potun la ya chuanin factory ya siam chwa to te po leitur a om china chung te po chu pek chat angai emem china tin an chopa ngai plankton kan ti khatiang ang khalo pun theina tur chuanin leitha an mamo ve ni chu sanga te hi tha yang cha mai hi an nia entianan bong ek ina achom an tram chu aron dong tha in a risel emem thin ang khan sanga dila po leitha entianan bong ek te le leitha dang SSP te NPK le leitha dang dang te kan man thin hian dil chunga plankton te tan cho alawin siam nema kha kha plankton ten an ngeya an lo pung thur thura chumi lo pung thur thur chuan sanga cho sanga te tan ei tur alo tipunga sanga te an lo than len chak pha thin ani chuwang chuanin kan dil song bol leitha pek te hi apoimo em em ani ti kha kan soi tel dua kan dil te uluk taka kan en kola sanga te that taka kan chom chuan ei zon na atana that tak ani tika kan soi le do ni tin hetia sanga dila kan e lei kan lei khwara tui kan ti tlina kan khoi mei ba ka hianin e tun la ya chuanin sanga khoi dan chithar e an ron mu chuak nual to a india rama po hianin a kan practice ve nual to ni bioflock te antia hi hi sanga chowa sana pek bel ngai lova ama le ama cho in siam theina ania tin na pani na chon recirculatory aquaculture antia tui pai le dalu bel om lova kan tui man ama le ma in filter khatia in chom chun zom zel tur ang chi te tin raceway aquaculture antia luiluang angmaya sanga vulna munte khatiang ang chi te khatu lai mithiam ten anhan muchua ka anhan mang changkai tan china e ramchang ka nga pheichuanin hehi heyan sanga thar ati lok e mema mun zim te atangin sanga tam tak tak an thar chuak theni tin sarkar lam hianin central sarkar hian kutna tok tu te ngai poimo e mema chuwang chan sanga khoi tu te tan e sanga dil siam du te tan remchang tanpuina chirang rang te hi aron ti chuak thina tin tuna e kan sarkar dinglai te puin kutna tok tu te tan ti in a bana kai mangin thei topin tuna hian sanga khoina te tilar a mitam zok tana changkai turin ramanna asiam mekani tin sangadil kan siamna e munazir le kan tuiom dana zirte chungte po chu thiltam tak ngai to ngai kan shat ngai hi om china tin na chopek te tin aseng dan te tui om dan en thli thai fo te tin natna engemo harsanna om zeu zeu te katiang lo en fia zung zung te chutiang angte chu thil poimo takani ti kha kan soi tel do atin ba ka sanga hi chitin mai hi arim a ama khop meya e integrated farming antia phechonin sanga le bule thai tenen a sanga kha an khoi kopa e alok e memani padikam fish culture anti hi champha ya khyanin an war mm maya e tun ma chang sang kha chuka somriat pakhat lai chang to khanin an lo ching chan to a e leilet bu nei chungin aseng huna kutna thok tu ten sanga inge muzat an lo thar chuak tel thinani tin alok mm na chu an mani ina an thil ton nge yan soya chuanin an bu thar te hi sanga ne na an khoi an khoi ko phian le le ta sanga an chua tel hian za som paru ka tanga som thum paru zelina pungani an ti bokani tin sanga hi bu chok po ni lovin thai dang te le ar te vok te bong te kel le sa ju pui te nen theng po hian in khoi kop chi em em mai ania dil ko tlanga thai le thei phune mo ar emo vok mo in han sak mai thei te alo nia e ran ek le thi te dila han luang lut sela chu lei tha e ran ek lei tha te chuanin e plankton te tan cho azuk siama plankton alo punga plankton alo pun chuan sanga ten e tur du tokin an nei an lo mu thina an lo thang liana an lo thang chaka an lo hlok ta em em thina ni chuwang chuan sanga khoi tu ten e hlok takin sanga an lo thar thei ani a to bera chuan sanga khoi hi zon na tlak income momal tak min nei tir tu le ele barin to del kunga ma min son pui thei tu kan ram dil zim te po hlut na sang tak min siam sak thei tu ania ma se manu sum se ngi ne mo sor kha ra tanga tan pui na kan don na tang ringot hian hlok pui thei ani lova lotlin pui tur chuan ruaman na fel fai tak nei te taima taka tho te le mithiam te thuron zom thiam te apoimo em em ani chori sel man tlom zo kani awang te abul chan na sen so tlem zo kani awang te le market demand lo sang zel te thai le thele ran dang te ne na vul khoi kop thei ani na te hian e sanga khoi hi ejon na ngel nget le hlok takani ti alantira tun laia kan tlang au puina sat mm youth and women empowerment nen po in mil le in thalai te le mecha te tan po ejon na thatakani sanga dil siami ejon na tlakani ya e le bara in to delna sum le pai lok na ejon na min siam sakna le resel na le environment hun bim na aken telawangin sanga dil neya ejon na tloka tha hi a om chuang lawani kalome
1: kane thak ta kha sanga dil siam ejon na tlak tinia hunron mangtu kha pizonun tluangi fisheries department director aizolmi ani

isu tolong o ti thak ngai thak ta kha miriam lal choi moi sakani tuna chuan ngul hlun za ma chok chok zai kan ngai thave thunga nga min dem lo la ti la ran sang.

chan lo ma ngai na ti la kan ngai thak ta kha mi rem lal choi moi sakani tuna chuan minun ve ro ti la kan ngai thanga ngul hun za ma chak chuak ni ren sa ang

kan ngai thlak ta kha min don ve ro ti la ngul lun zama chak chak na sakania tuna chuan ka mangai che ti la ma vekina sakilaw ngai thlak chhun zamangu.

hei akashwani aizol ani khirvel na hun mangtol ra zeli mei tharal lam zirtop ni hnun nongber mei ni somni pakwa kan lo chuang kai re tareng maya kan station program lo ngai hlua lo ngai thatu zong zong te che bai vek ole tukin hian aizol le chevela chuan ni chua ka tha in ni satdan po atang thale a zin darli le ministry khan kol eng tanin darli le minute somthum pani khan ni a chua ka thirlo danin taida ruka nietla anga daruk le minute somni panga a khwa athim le ang voina kho en rezong tur hi darkar som pathum le minute somni pareyat ani state mat center in atinta dani nimin khana izola khwa volai prinsa sa sikri somni pani ani ya alumni prinsa sa sikri somni pasari humidity sanai prasa somreat ni in anyam mai prasa som sari ani bok

Wala sa tisong tutun siya mata na hindi lakan nga itlak tayo tito niya. Akashvani ay zola siya nga puan suwa. Ani? Hey hi, Akashvani ay zola ni. Zing dar kuwa, aniya. Tsantin tar lang sarzo alilang nga itlang u. Union Minister of State for Housing and Urban Affairs puto kan sa hutan so karlay po in state scheme siyang siyang aduan su mipuitin ang sorchang kaite na ang toktu te jan latar durin at sa Union Minister Hian Nimin Khan Zampai District lo in Zampai Circuit House Conference Hall at tunay tutin niyan aning kom na a Housing and Urban Affairs noaya scheme Zampai kalpuy siyang siyang Pradhan Mantri Avas Yojana Urban Le Dindayal Antyodana Yojana National Urban Livelihood Mission Le Atul Mission for Rejuvenation and Urban Transformation noaya nakalpuy puisang siyang le malak na baka harsa na tinfil dantur ngay tlaka niya. Minister Tuan Sorkar Scheme siyang siyang mipuy nan la siya at nem toklaw siyang kay puy te dew tur ala om chew di soin mipuy tin ham chat nan mutin. Siyang siyang siya siya tam turin tunay tute ang yena mitam te ang berin ang lok puy te nan sorkar na tok tute siyang turin afuy bokani. Sorkar lai puin ramhason ni atum na ko nga manrupoy mo ta cooperative noaya primary agriculture credit society chu Mizoram a chakta ka kalpui ani kutna thok tu te dom ka na na kutna thok kutna tho le kai noi ti mason nan cooperative society kal tlang hian lung le a po malak me kania RBI kal tlang kher lovin lo nei tu ten ol sam zokin lo nan la theya lung le a hian pex 4 pex pali omin zobo multipurpose pex electric vengami le cher hun mpex te chu computerized ni to a na bart kal tlanga chenpui na hi don ni tuna hian zobo s ami le leitlang mpex te chu ti fel le tura ro manani mpex zobo mami pujwa shla chandama chuan mpex chu thingtlanga changkai ti soin lon lak nan ba ka custom hiring thlengina kalpui the tia le chale dam doi tlo tlom azor the wangin an chor changkai thu asoyani chutizong chu chanchin langsar zo kan ngai thak the te chuniya akashvani aizol changa puan chwa ani tuna chuan ram ngai la kan ngai thanga tun chuma hian nancy lerum ruati omega fa nai le la ruati kite zai ngai thlain hun kan mang do na tuna chuan zai la ra diki zai kan ngai tha anga zoram lungphang su ti larun sang

phalemni ti lakan ngai thak ta kha omega fa nai sakania tuna chuan zai choi ka nuame ti lakan ngai thanga Nancy Laram Ratin ron sang.

zai choi ka nuam e ti la kan ngai thak tak kha nan sil ram rati sakania chu ti jong chu tun chum ram ngai lo na za kan ngai thak the te chu ni ya akashwani aizol changa puan chho ani hei hi akashwani aizol ani jingda kwale minute som panga iza yang uti hunania tun chuma hian asamis thla kan ngai thadon ani tuna ilongai thlangu.

Ole chu ti song chu tun chu mata na izaang uti hun assamese la kan ngai thak the te chu nia akashwani aizol changa puan chho ani hei akashwani aizol ani jingdar kwali achan ve ani atuna chan hindi la kan ngai thanga tun chu ma hian san zara zeher le nai padosan ti film ami la te kan ngai thadon ani tuna ilongai thang o

Ola chu chizong chu tun chu matan hindi film la kan ngai thak the te chu ni ya Akash Fani Aizol la changa puan cho ani tuna chan zai ri moi hun kan manga nga tun chu ma hian Elizabeth Jordan pui le la lungman sang te te zai ngai thlain hun kan mang do na ama sa pera kan ngai thak tur hi o nang nen ti la Elizabeth Jordan pui sakani longai thlang o

ko nang nen ti thak ngai thak ta kha Elizabeth Zodin pui sakani tuna chwal lung wan chang te zai kan ngai thanga di ngai ti laron sang.

kan nge thla tak te kan he tu ro pui ti hla ning te chang te na sakle he hi ka nge na che Chris MS tong ke ma sakani tilai khangai hello zai vele anga tui fing ra tang khangai na te hla ron sang

kan ngai thak ta khanang mu hil ming la hara ti hlani ron se tu ka chris ms tong ki ma ani ti la khongai in chatuam pathian ni ti hla sak ilong ngai thak chun zomong u

kan ngai thak ta kha ka ngai em che ti la ni ron se tu kha joseph le fa koma ani agnes fala kol tiri hello zai ve thunga nga ader me mo ti la ron sa ang

0: không nghe mà ngày nay chú tỷ lệ thì lại mình ném chú tỷ lao động sẽ được khỏi anh nhà sẽ bán lợn cột tỷ rồi anh đi chú tỷ trông chú tuấn chú má ra được mọi hồn à cái sự phản ứng ai rồi là căn bản hậu thế chú anh đi
1: ti đâm thế lộ sịch bay tu rin ngăn lề sù van đuôi vàng ai in đục khăn xoal vàng á HIV AIDS cai an tâm zok rui lâu la phim khur la HIV chu ama in om ti ro sinh ngân zin công positive la HIV AIDS là cả lâu negative vàng chết hi sinh social front so mệt chết anh em
2: hey Akashvani Aizolani thule la literary magazine tunjum thule launa chuan thu chin hi kan ngai tha anga amasa in mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti kan ngai tha anga he thuron soi tu tur hi laramoyang yen te associate professor johnson college ani
3: lemchan anti hian kolian deuh deuh pan hian eya chung chu lemchan drama le lemchan film movies kan ti hian ni drama hi tak tak en thei tur chan chu ngal hi ni bera film me ro chu an chan nu en that le siam fel ngai om ta siam fel ni nu ti chuan thin he lemchan chin hi mi zo te ma kan son dan kan sui don ani a huam kim harin mai pal po om nu lang ain khong ro lo le bok a chan chu drama hi la om reng ma son na turan sui thar tur om lem lo ani line film lam hian sa ta ka ma son ta wang zo ka ni drama hi ju chan na mu mun mu mal tak theater mo platform tha tak ma mo ani wangin chutiang hun tha chkon nei lova kousan lama thalai te le oi mela men bo sei ni lem lo chuan en tur emo en na mun rem chang emo wang to le a mi mal en tian na se fir drama party ang thian an la choi nung tin sei theng chu film me ro chhun sang sang a film siam na man ru nei ang anga siama zo fel nu nuam sa taka mani ina emo mani ku ta phone emo en mai the ni ta ka wang hian a thang duang hle ti lo the lo mi zo tena film kan siam sak dar ne soi chu kum sans ko samsari pathum manipur changa chho pui le lala tini a mizoram chunga film siam sak dar chu kum sans ko somret pathum ti chho phuba ti khani a siam tu chu biak than sang ani he minu kum sang ni chowa film chok ta jeu jewa heng film te hi feature film kan ti mai thilom tak tak be chana siam film pangai ang chi lo deu thil thleng te mun poi mo te mihring chan chin ang chi te be chana siam ye ni ramboi lai chan chin be chanam nuala chung singa thiet lo deu te chu zoram ka mangai che ti ni a heng ba ka yen kan nam ro hlu ti te landmarks and monuments of mizoram ti te kha an siam bokani mizo te jing lem chan ro choi nung tu te chu kan zo sa missionary te khan ni a christian kan lo ni dua christmas an man na lem chan hin en tir chana kum sans ko song pa dia christmas an lum na zo sa phui lui hovin mi zar kulai chu an pung kho ma chuta chon lem chan chi sarian ena mi ten an lutle kum sangas ko som pathum atangin christmas an mana piang in mi puite ti himna turin lemchan an chotel da deu sela kum sangas ko som pareta phechun lungdai bekin a chakai khor leman chang hielani kum sangas ko som ni paruk atang sang ni chung khan mi zolem chan hian par a chu ati theome drama lama su suma satu te hian an mel an lemchan thon thu zia chun chang ngal de u sela chuwang chuan mi puite poin an lomin hu na man ti a

tizong chu ton chuma hindi hla kan ngai thak thei chu ani akashwani aizaw ngir tling hun kan manganga sila za nga wale la ramza bi chong thote lo sai don ani amasabera tan suilung len hi sila za nga wasak ke la ngai thang

0: zol water supply scheme phase 1 tui pam khol omna chutui lianin achin phak lo tura omna mun ti san na thoni dona wangin du anga tui pam the ani don lo thu soya aizol mi puite chu tui ren tur le forwa tui khol turin angen professor lni lo ma hian vu in khan apisa thu thai the der tu te komin kumsang ni somni palia cyclone remala wanga tui lianin tong lui tui pam na khol te achim na sat awangin achim na sat awang le har sat na theng ang te a thlen non to lo nan tui pam khol te chu tui chim phak lawa da san tu mani thu soya nak tuk me ni som thum achanga phase 1 khol ni meter nga vela sangin choi san na thoni do na kharuk achanga thako inkar ve chunga tho zo be se ni thu soi
1: kharuk chung emo thakwa ko lo ngai mai the a to kon chua kharuk chung kan zo chot khami chung ka chu hong ain mi pui te min lo khre khiam pra from semin lo do thik takin min lo tile se enge ma tui lia na har sat na kan to lo na turani ei long cha ma ke ma ni tan vek mi pui te ta na ham chat na to zo kan ni wangin wo man na kan sia ma ami ya kal kan po hian mi pui te hian min lo khre sakse ti ka kan han tu
0: Professor Lelni Lomachon Greater Aizol Water Supply Scheme Phase 3 Setlak Tui Pamna Khol Po Tui Lianin Achim Phak Lo Tura Da San Tho Tura Ni Thu Soya Na Hi Tho Chan Mei Tura Pe Fel Ni To Ma Se Mi Pui Ne Na Tui Sem Akhai Lak Na Sat Lutuk Lo Nan Phase 1 Na Tho Zo Nu Tho Chan Le Turin Anin Ruam Man Ta Zok Ti Asoi Bok Chuti Zong Chu Chen Chin Thar Kan Puan Thei Chu Ani

pathum na tan chuan ton mang la si ti ania hei hi peter silarin moi khan asa a tin tun hna ya si sang an saboka ton mang la si hi amu manga a phu tu hi sai thluang a ni a amu ma khan la si awa zol ni tu ne awa mu ni tur ani ton mang la si ati na chan po hi amu manga kham ranga ten lo kala ti khan lo fang vela heta hian athu soi ala thu a soi dangkir na nge wan chung sanga amuang kha to bang ti kha hlau lu tuk ta ni hela si mu manga amu mai mai kha hla chan tir theinya la pho thiam tak an ani hian famin chan san to nge nge a pu sai thluang a hian si sanga sak ton mang la si ti kha apathum na ni longai thlangum

adot le chuan kanuam ve e ti ania e a phua tu hi buta vulmoi e tun ma ben la thin a vulmoi recording te po electric benga om thin kha khata buta phua kha ni a vanlal rotin a sa a chuan a hnua sweet december vel ning ka ria lalpan lianin thiam takin ron saboka e heta a phua na chan chu khatia ram sa ho a han cheng vel sava te le thil rang rang han leng kol han in homia lo khatia e pangpar te thai a theira te han tlan vel kha mising nun an ngai to khan anni ang hian om ve theila o e avan o om don em asing nun kha ha ni ngai tu ni ta hian in el rel na te in it singa te omia lo khatia ram sa te anga e tu ringot ngai tu a khatia an han che vela kha amuta a otta em em ma chu wangin buta vulmoi hian kanuam ve e ti hi phu a dalpan lianin asa a pipan lal rotin asa boka arim changzok zok kilo ngai thlang u

a dawt lia chuan avamak em ti ania hi hi hc sang lura phua a teuh lo mai ti satu le phua tu kha ni a zai thiam la phua thiam ni bok hi an wang hle mai a angai san om ka ti a avamak em ti hi da du in a sa a da du i sak ma nge o sak nu ka van chiang che lo ngeng pui tho chong hena sabok ani he lai avamak em ti hi a soita mai mai la kan nuina lo she lo nga tuimo me che paka chon tlai var chakin keima bangin he lai lo ngai thato ani avamak em ti hi hi hi athuna na hian isak mela dar azam si lo ti hi original a chon an soidan chon isak mela sar azam si lo ti ania anti chungyang pui khana son sa chi a sar azam si lo ti in ron sangeng pui khan ma se da tui kha rap thak e mai ti sar azam han ti ri ngon mai chu dik lo anti wangin dar azam tin ron sata a original a chuan sar azam enge sar azam ani na chan a chan chu sar thi tur chu an thi na kong an pan nge nge ta ni khami a sar thi tur a hi betlat anga niang chu kan thi hun kan pan an tiang do en chu wang chuan a mele en khanin sar azam ang mai khan e a pot ti na chu a zun hana uai top a mele mu khanin a kal sun hle thei to lo a hi tlat ti na ni chu ma se dar azam ti khan a ron sata enga zong zong poni se a thak te ma he la hi tin tu ten mot lai varan lo ngai thak ve to te khan ya an tlang wa lain chu wang chuan a famak em ti da dui sakhi ilongai thlangu

adur le chuan karos pari ti anya dj lal fen himi aron sato a tin a photu takhi zo sang liana zo rok kan ti mei khani a karos pari ti hi a phu a album masapera khan avulum masapera khan he lai a side b patni nange pathum na o ka chiang chelo kan tle ro lai ani ve to a karos pari ti khan ya hei hi an kom na khan an lar wang lai 1994 mo 95 ti borvel kata khan an kom na khan he ka ros pari ti hi hetiang ang em em a lar ka ring lo sim simatia a chan chu ke seta ni thinga tun ma chuan khami a ke seta ri la khan a dai lowang ti ka hlawa hi chu ka phua bel mai mai ni ti ta ma se ron lar ta phian ta ti khan song of the year ate an ron thang ta kha ni a ros pari dj lalven him mo puzo sang liana sak ilongai thlangu

adot le chuan kam hmangai che sin ti ania hei hi a phu tu tak hi ka hretlat lo me kan zong thina kum som nge o som panga vel o thang khat lian chu ni ome ta khan h lalmon kimin thiam takin thlaleng long sak lai khan aron sa a kam hmangai che sin han ti hi chu mi poi hi a soi lo ba ne o kan fa ten hmangai hi chu a zia kan nu pui le zel min hmangai pui hi chu ti chi lo ni te tiang do khan kam hmangai che sin hanti wong phungila mi poi a soi lo reng reng ai lai an phua thiam ka tia an nal boxia asa tu te hen an sathiam boxe he lai kam hmangai che sin ti lo ngai thale lokong

adot le chuan ld mel tha ti ani a hi hi famta famta hlir mai kan ti mai a tun tum chu cfl ming thanga la phua thiam zai thiam ni bok a hun lai chon lar vet vet takani cfl ming thanga phua kha ni a zo muan puin aron sa a chumi zuwa ruwa tilian khum hian aron sa vele a ld mel tha a phua chan hi ni avan chak o mem o ld mel tha han ti top mai chu eng ld tak niang mo a phua tu le phua chan chon an sia a he la hi kan ru na nu thai chan min ti ama kan sil le fe nang fe min ti

a dot le chuan in om lo ta la ti sang te khup tong ke minga phua ning ka ria ke minga po khan asato a la phua thiama ni po azai thiam boka ma se ain ngai to me me ma ke minga hi chu ai zol veng tinah hian ke minga azai ang chi ro phoi chu an umanga ti nge nge a tiam khop khan in ngai to ma om lo ta la han ti chu a la thu kha lo ngai tu chin teu om lo kha chona om thei lo ni na china sar jam kan soyang bok khan om lo chon atti thei lo a om lo wa a om dan tur kha he la hian chiang tu na ron pho chuwa kha anda ka ti em em metin na satu hian sathiyama ke minga puna sathiyam thowa ma se sang te o hi ka ngai na zola a rem chuan om lo ta la ti sam thei khup tong.

Heo ko vel dam lai thalir ti haron sa tu te kha tu ko Presbyterian leng kom te ani via bia nu na le pol te an lo zai ve thung nga o chandam to swal le baina kara hianin ti haron sa ang

tuna kan nge thlak tak te kha du lai nang nen ti lalal chan da masai lawina sakle ram din moi pa chawina nang nen ti la sakani la chan da sai lo lo zai le anga kaphal lo che ti larun sang

tutai la ngai sak ta kha chan to khonu ro ti la ani tu na to da ngai sak ting chu christina sakoman thokin vitamin b2 atm ti la lo ngai la san jom no ngale te

Tuta ilang ay lak takha. Christina sakumin vaitam bi thu ei tim ti la ane ole hun top ting pangai lo nai nok ding an ta jai to kung an thokin loi bung mel tha ti la lo ngai sa sun jom no ngale te

A tui kan ngai mi kha len lim chia ti la a si avan sa tu kha zazi a si a tui kan ngai ding mi chu kaliam tak hin la ti la ai chi si thong sak mi a si la a tua ngai nau si.

atung atu kan ngai mi ka chau lo fa chu ti la wan sa tu kha sa si si atu a chun ICC thong a hla sak mi an leng chim khli ti la ngai ve than hau si.

Atu kan ngay mi an leng chim tli ti la ka ai chi si thong sak mi a si atu kan ngay ding mi chu thai lung mang bang ti la za ji sak mi a si atu a ngai nau si

Ilu chuang ti hla moi ta karon satu kha jailer in rati ani kan ngai thak le tur hinau ban ti hla ani a lalungwana changte in aran sang.

HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa inla kondom ayin lalpa chi na hi inve na chazo kami di siyala. Nom jen nalik rik lawzo ti na kentu lal iswa zawi mamo tsa na ni di hi sinat social front asom na.

kan ngai thak ta khachal tlang kor SAY songster te hlarem ni in an hlaron dem kha thlamwan na ti hla ani ole chu ti jong chu tun chum zai pol hlarem huna Sirkon Baptist Bial zai pol ICI Central Koile cheltlang kor SAY songster te hlarem moi tak tak an ngai thak the ani le ta Akashvani Aizol changa pon chwa ani hei hi Akashvani Aizol ani dar sari le mi nga ani a lunglen hun kan dau thleng le ta tun chum huna hian PC lerem ra ta Marina Van Shiat Puivar te le Alex Lal Chuan ki mate zai moi tak tak an ngai thadon ani kan ngai thlang masak beratan PC lerem ra tan eng tin tua rang mo ti hla asakilo ngai thlang u

kan ngai thak tak happy si la rim ro tan eng tin tua rang mo ti hla asakani tu na chuan mang chale ti hla kan ngai thanga marina van shiat pui var te in ron sang

fur kho tiang ti la ron satu kha la lian moi pa chu wani kan hlangai thak le tur hi la lung ko em em mai lung len ti la van rim pui ren thei mi mi ren thei ti kan shred la rena phua ama ngeina asak ni bokha ani tu nei lo ngai thang u

lunglenti laron sa tu kha mi mi walorim puiren thleyani adot le chuan ngai nangai azual ti nangai azual ti la David Darlong in thiam tak me sakha ilongai thak chhun zamang o.

min chuai zel chin ti hlak an ngai thak tak hari beka sai moi sakani kan ngai thak le to hi min mangang che ti hla ania zorina pau tu in aran sang tunai lo ngai thang u

O mga ina sa itiami la ti lakan nga itlaktak hazawri na pautu sa kani. Walit sa tizong sa tuntum ho na patihan fag na lakan nga itlaktay aniya. Akashvani ay zole dyan nga puan so ani. Tuna at suan sports kendali dyan nga lakson ilaw nga itlang o.

Mizoram Sinod Korte Tlarem kan ngay thak tak hasil na ti hlani. Oletuna chuan an mani rim vek min shuai chin ti hlai lo ngai thang u.

Isua chin chiana ti hla moi takaron rem tu te kha Mizoram Synod Court te anni tuna chuan choi moi na ti hla kan ngai tha anga ti chuan ke ni zong ti hla in ron chhun zomin Mizoram Synod Court te vekin an ron rem donani tunai lo ngai thang u.

kan ngay thak tak ha alal biak sang zai ni in lamoi ta karon sak khalal pa fakin ti hla ni tuna chuan lal ram pari nam te zai kan ngai thave thunga kan leng za to ang ti hla asadona ni tu nei lo ngai thang u

siluri kan ngay thak ta khalal panave ngang che ti hla ani kan ngay thak le tur hi chatua nun na ti hla arlal biak sang sak ani a ti chuan le shing nun lun lo ti hla lalram pari namte sak kan ngay thak chhun zom do na ni to nei lo ngai thang u